Pari mitzi pat shamkunapis, kankuna ni kachiyon kaituta di sunopari, kankuna pat chay toma koya, chay voluntad chayis kamanta, kay pikas kamanta di sunopari ni panchi, kajabamba manta ni kanchi, mano licenciado, Enrique, kama familia, tukui shamkuna, kolume manta, Miraflores manta, Sanguisay manta, Yobamba manta, barrio, la estación Causacuna, tukui, la manta, shamis kanchi, pari, pari, sinachis kamanta, kantashun, kaitora,

0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Diospaj shungu munashka warmika imashina kosata kuyanatami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Kosata kuyanaka kushkita kuyanami. Kosata kuyanaka granota kuyanami. Kosata kuyanaka diosta kuyanami. Sina kakpipish, Dios ta kuyanata yachas. Kimana yate kangichi. Kuting mari, manchay, yakaita samukupani. Warmi kunas.